0: tokony hima huni hulilake programme la ulilwa nindro tapulilaka masu mararu orarua mwepitikisi prostituiri oweha weha mwepitikisi visiari inaveto mutari mwepitikisi rasha woipisa apurusore moni
1: Moni welukuluku ela ni mkwenyane yahu atu anjipale tuwa toka wiwele la mosheshe le ola utapulela emakuwa.
0: Ya ntonteli wakamurima ni wuko ni kumilila makuwa anjia ni wihiri papilu.
1: Yala ntoni wele la huntu patamari vanjipale wimu akuveke.
0: Ayu amakuwa wanyumuri na masumara ruma sheshe mulu melu tuimo ha. Heka ntomu ni wihiri kino uwera yon tapulili kimpuwawe programa ela.
1: Kanliviwa. Wi mno wihe sinku hoye yote nela nintuna na shuti heka atu uluma emakuwa ni shuti hana kato.
0: Wohipi santapuru sore, orarua u, mwepitikisi vadiyari.
1: Vadiyari, akina nila tu prostituiri, mwotene mo orarua iwa. Na kila murarua ni mu, utu onikala uiwa maluvi matoko toko muhiana hiana.
0: Ayu.
1: Erali orarua, uluvu awo.
0: Oluva.
1: Oluva. Wapiwa mbirima ni waukava. Kiwe ni mkwaha.
0: Mulipo oluva kiyo linera amuona mtiana.
1: Mwana
0: amuona mlupwana.
1: Mwana mtiano nona ikala saye. Anera kui haa wakalavo. Mwana mlupwana nona isaya sote nonela mpaka mpuwamu. Anera wehelo ayale oluva.
0: Ayu.
1: Uraruwa iwo.
0: Uraruwa iwo.
1: Nakela vatithao.
0: Ahe.
1: Na hala nikele unikepete.
0: Unike pete.
1: Imakuwa ila unike pete.
0: Unike pete.
1: Unike pete. Mtia na okwea.
0: Oluvo.
1: Mlopwa na okwea.
0: Na mararuwa.
1: Eneruwa yale. Ovahasha. Unike pete uu.
0: Unike pete uu.
1: Oluvo uu.
0: Ahe.
1: Oraruwa iwo. Nakila mholo umo.
0: Ayu.
1: Nakila nto kata levaye.
0: Kata levaye.
1: Nusula wala oraruwa uotene. Uweha uweha mapuro.
0: Ayu.
1: Ukele kuna uu. Wera ii nakuma nini puro nne.
0: Ayu.
1: Nakuma nini puro nne.
0: Ahe.
1: Ineruwa ntu kata liva haini.
0: Kama suwe liyali ukata liva haini. Ahe.
1: Kawamlopa na kawamtiana.
0: Ayu.
1: Kata liva haini. Yeye ntumtumhima uraruwo.
0: Ahe.
1: Na kila mholomo.
0: Ayu.
1: No penya ni hure.
0: Ni hure.
1: Anumuona kichingele. Au kala ele magoni anhule liwaye lele. Ineruwa anhula sotene. Ineruwa ntu ni hure. Ni hure ntu na atu otene.
0: Ayu.
1: Kantala. Ni puro nilawe ukadamu. Tuka damlopano ni mwona we, kadamtiano ni mwona we, orinoti yowo.
0: Ahe.
1: Eniruwa ntu nani hurenana.
0: Ahe.
1: Ahe.
0: Uneruwa ntu uraviwa.
1: Uraviwa. Vava ntu, mseweni, otene pondia chimwene, pondia tata, pondia mrukuraka.
0: Ahe.
1: Mpako mkela wewe yu.
0: Kamona musi.
1: Kawamusi vo.
0: Ayu.
1: So tene yu so mkela mkito ni vava u.
0: Eniruwa
1: ya chimwene aluraviwa.
0: Ahe.
1: Atata aluraviwa.
0: Uraviwa.
1: Ama yale.
0: Masuwe liyale unihure.
1: Uraviwa neruwa yale kiyone ile amu. Yeyo nto uluvo.
0: Ayu.
1: Yeyo nto uraruwa yu.
0: Ahe.
1: Na kila holo yu.
0: Ahe.
1: No pinya nto na piso kwa.
0: Ni piso kwa.
1: Yala nto ala tu uluva ala alo piso kwa.
0: Neruwa nto ni piso kwa.
1: Ni piso kwa. Nne nteko wakura lupana.
0: Ayu.
1: Wakura tia na shinene. Neruwa nto ni piso kwa. Nereli wahene ni piso kwa. Alu otenu na ulu wa utenu wala noroa. Wala na hala chivera. Neruwa ya mayale ni piso kwa. Ati itale ni piso kwa. Mutura ruwo.
0: Ayu.
1: Na kila muholo mwe.
0: Akala nera apurusore ni kerule.
1: Ni kerule.
0: Ayu.
1: Ukoro la shanto vava unto. Eneru anto ii achimwena alu nike rule.
0: Nike rule.
1: Ama yalu nike rule. Yeo tosotene yo. Ni mhima ntularuwa iwo. Na kelo holo iwo.
0: Ayu.
1: No pia nto.
0: Hela hela.
1: Ni hela hela.
0: Ahe.
1: Ukela utiana niyo. Eneru hela heliwa.
0: Ahe.
1: Masimotene mo. Ahe. Nintapule le tuyo raruwa.
0: Ayu.
1: Wararuwa
0: ni. Hela hela.
1: Hela helo ole nto. Ole kantanla. Moteno nkalawe mo. Uluma iwo.
0: Anonto nakala nto oraruwa u, mwepulikisi prostituiri, vatiyari,
1: emakuwa,
0: oluva,
1: omukoni walopana,
0: onike pete,
1: nila nto mahawe la shanyile,
0: katele vavi,
1: oraruwa iwo,
0: nihure,
1: na mararuwa uwo,
0: oraviwa,
1: na mararuwa uwo,
0: nipiso kwa,
1: ye, ye, ye,
0: hela hela,
1: uluma, emakuwa,
0: nikerule,
1: mwote mwene momo,
0: Sote ni ya ni maka? Uraruwa.
1: Uraruwa iwo.
0: Ahe.
1: Hulu ni makuwa.
0: Kahikina pulsuri. Oweha weha.
1: Oweha weha.
0: Vijiari mwepitikisi.
1: Vijiari tu mwekunya ni mwemuntu mwepitikisi.
0: Ahe.
1: Na kila oweha weha u. Na hala ntu nikele ntu mholomu. Ulipelela.
0: olipelela
1: no wona ka atu othena le anwe hawe ha yole uri londa owe hawe ha
0: owe hawe ha guarda mwe putikisi
1: mwe guarda mwe putikisi ne rwa iki nkoli pelela atu pilao akulao matayo omtekoniwo muhia hia na mu na kalu banku ki nkoli pelela owe hawe ha yo na kila mholo mu ukunelela
0: ukunelela
1: akada mkonele osheshe luothene ne reka ukunelela kuhino putiha Wemela olondole nerwa ankonelele twile twile tinkona majiwe kunkona tunkonele lawe twile nakela muholo ukhapelela ukhapelela uyonto olonda wothenole unkhalela mthithi etwile uyiwe ivenshiwe nerwa mashato kwena lana khapelela
0: nerwa muhaleke khapelela ke twila
1: khapelela ke twila mikovenya mathapa la muhaleke mkhapelela ka Wotene yo, owe hawe hayo. Na kila mhole mu, wetelela.
0: Wetelela.
1: Owe hawe nye, unkalo wetelela. Anukurela kupitela, ahokolo waka, akela kanu, ahokolo waka, wetelela yo.
0: Mulonda turibu lipoto korora.
1: Ya, ulume makuwa.
0: Ayo.
1: Na kila mhole mu, oturumela. Ninkarukani maturumele ketuyo, ya rivavale, ya hivenshiwe. Wotene yo. Nihimanto wetelela weyo na kila muholo mu wipithela kanero shulupani
0: hato shulupani wigo
1: shulupani wani
0: olondo iwe
1: olondo iwani
0: ngwerra
1: olondo iwe ikone wakona mnimpanya putungwe
0: olondo iwe
1: ulume makuwa yakanto holo iwo niyaka wota
0: Water.
1: Ita paio. Mhm. Na teke ita pai. Na uhi ke a kale
0: wo paro. Iwe. Tire. Una kila mtu
1: weha wa kila weha baba untu. Wetelela iwo. Wota iwo.
0: Weha weha iwo.
1: Emakuwa yeo teneyo. Na kila muholo mu. Olondi ha.
0: Olondi ha.
1: Olondi he tuile.
0: Akanele olondi ha. Olondi sa.
1: So tene ye makuwa uluma. Na kila olondi sa. So klase ya sinuluma ikani kani. Yanta takilo ya kilondi se mwahola. Weta weralaya. So tene yo. Emakuwa nta mkoro lento suliwa.
0: Una kila mtu weha weha uwa burusori.
1: Ulume makuwa.
0: Putiki se vijiare.
1: Kanona vawo iwo.
0: Olipelela.
1: Walela tumukoni.
0: Okonelela.
1: Ulume ke makuwa nende sene.
0: Okapelela.
1: Elikaleke yonyo onyasheya.
0: Otokorela.
1: Emakuweyo.
0: Wetelela.
1: Weha weha iwo.
0: Oweherera.
1: Weha weha iwo londa yowo.
0: Oturumela.
1: Kai kai.
0: Wipithela
1: lelo yaka ushulupani
0: witela
1: yaka uthene
0: mota
1: weha weha
0: olontiha
1: anona vae makuweyo uluma
0: vigiar mwe putikisi
1: sento vigiar
0: haka nto pursuri mutari
1: mutari
0: mwe putikisi rasha
1: hey yela lekwe yotale yeyo
0: ayo
1: otale yeyo nto vano roa nto vano
0: uvirinye wendaya ukume mutari meni
1: ikune ngwe Nila yotale yele Nadinya weiwo Nopia mihali nimo Uhalako la otale yola
0: Wokala na mutari
1: Wokala na mutari ula Sotene yu uluma iwo
0: Nakilo
1: holo iwo Nopanyo
0: powa
1: Aishilipu ala nrela ayamo Imashibaba opowa yola Mpuwamo yokale rumotome mo
0: Epao
1: Epao ntoba Dineruwa yantomu
0: Mwiruwo tumpowa Epao ele mpakiwa ni mushilipo
1: Nene sani
0: uluma

0: Miasa. Vamos ver lá para a menina, para a língua, quando há 15 de 32 minutos, de ponto, muito, na linha de Quimba, com o menino, com o toque para lá, dito com a malonge, para a e menino, e a sentido, essa cruce 4, com o menino, com a Chinyanja, de colo a pagar la mautenga a malonda.
1: Hey, Juma! Magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kwadi ili ndi gao la chinayi loperekera mankwala olesa malungo?
2: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai kumbukirani udi cholinga jake ndikupewa marungo kwa ana angono angono maka maka popeza kuti ndinyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana
1: gao la jinai ndilofunikira pa chitandizo cholesa marungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi
2: inde tienera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu
1: ndipo sitingaiwale katemera ama kwanisa chitetezo cha mankhwala katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala
2: ndizoona katemera ndi mankhwala zimaenderana ndikugwira ntchito ilimozi ntchito yathu ndikuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire katemera
1: chifukwa chake uthengawu ndiwoziwikiratu tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala tengani mwana wanu kuti atemere
2: uphungu wa golide ndiwoti ngakhale mwana wathu atalandira katatu katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi katemerayu
1: chabwino Juma chitetezo cha katatu ndichosimikizika mankhwala katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse
2: tetezani mwana wanu kumalungo landirani mankhwalawa tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.